bien na buku. Ha! Ikem! Ikem! Obu na di na kam suka furo. Obu gibi ha mota atachime. Obu gibi ha mota atachime. Obu gibi ha

ya ho sentwene ya sumu a emu atu na ebue onyankopo amu agbani bi atu na so sesia meseji wa yansa ti wa wore akwento obu no ebue etu mo sam na aya de no nyame wa sesia sabri a u ba no ngu wati mese o ni anu obet na se mese o yire na bet na so ku wo ah Bastard, broke.